0: WPK.
1: Himig ng pag-ibig.
0: Himig ng pag-ibig.
2: Kung alipin mo kahit hindi batid.
1: Mga awitin na nagpatibok sa puso niyo noon. Muling patitibukin ngayon.
0: It's your favorite OPM love songs.
2: Magsasawa, hindi magbabago.
1: TVP FM's WPK.
0: TVP FM's WPK.

20 minutes after 9 o'clock, the evening lihim ng pag-ibig. Sandali. Lihim ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. Na-interrupt kasi ako. Teka, sandali. First hour of my show right here on TPPFM's WPK. It's Himig ng

Ang magmahal, hindi laging madali. Pero lagi itong maganda. Kasi bawat tibok ng puso, may kwento ng pag-asa.

0: kasi nga nagkaroon ng depression yung player ng ano, nag dito nung server.
1: Title, walang title, naghahanap ng title.
0: O gusto mo rin magkaroon ng title tayo?
1: Oh. All right. We got 9 more to go for 10.

sabihin mo lang. Sasagutin kita. Thank you. 9 minutes after 10 o'clock in the evening right here on TVPFM. Hirap kasi nitong maraming kaibigan eh. Bakit daw mahirap? Basta mahirap. Tanungin natin yung mga nakikinig dyan. Oy, ano sa palagay mo?

0: kaibigan eh, no? Nakakatakot lumabas. Alam niyo kung bakit? Bakit nakakatakot lumabas? Eh kasi pag nakakatanggap ka ng mga messages, parating sinasabi nila, ingat ka. Sabi ko, bakit mag-iingat ako? Kanina ako mag-iingat. Maingat naman ako. Parating may protection. 14 minutes after 10 o'clock, D-Mick.
1: They play music. We play the hits. Ito ang WPK. Wapakels, Malame John.
2: Hindi mo kailangan ng fairy tale para maramdaman kung gaano ka kahalaga at minamahal ng lubos. Kasi minsan, sapat na yung simple, tunay, at ikaw lang para sa kanya.

0: Hilig magpaibig? Wapa Kills, bahala kayo dyan. Wapa!
1: Hili ng pag-ibig.
2: Kasama ang tirador ng totong, Bobby V.

0: minsan, dumarating ang pag-ibig di mo inaasahan. Sa simpleng ngiti, sa isang sulyap, nagbabago ang mundo mo. At kapag nahanap mo na yung para sa'yo, wala nang hihigit pa sa bawat tibok ng pusong nagmamahal. Dahil sa dulo, ang totoong pag-ibig hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
1: Oh! Ang ganda naman sa dulo,
0: hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.

himig ng pag-ibig. Mga awitin na nagpatibok sa puso nyo noon, muling patitibukin ngayon. Sa mga umiibig, inibig, nagkaibigan, at iibig pala. Ang radio show na to ay pasok sa puso nyo. Himig ng pag-ibig.

natin tayo from Sweden. Also, we're saying hi, reaching out sa mga kaibigan natin nakikinig from Norway, Germany, and Canada. Also, we're saying hello to sa mga nakikinig sa atin sa Pilipinas and the US. May nagtatanong, sabi, kung AI ba daw ako? AI? Anong AI?

Jason Marvin right there. That song called Pwede Pala. Pwede nga yan, subukan nyo lang. Oh, sabi ni DJ L, AI, ay intriguera.

0: Ibig, Wapa Kels. Bahala kayo dyan.
1: Wapa! Minsan kasi, hindi mo alam kung kailan pa uli darating ang pagkakataon. Kung mahal mo, sabihin mo. Hindi mo kailangang maghintay ng perfect moment. Kasi minsan, ngayon na yung moment na yun. Baka isang hi lang ang simula ng forever. So go ahead, take the chance, say the words. Baka ito na ang simula ng isang magandang kwento mo.
2: Himi ng Pag-ibig. From the station that brings out Pinoy pride around the world. Take WPK. Wapa Kels.

pag-ibig, mga awitin na nagpatibok sa puso niyo noon, muling patitibukin ngayon sa mga umiibig, inibig, nagkaibigan at iibig pa lang. Ang radio show na to ay pasok sa puso niyo, Himig ng Pag-ibig.

0: Nabitin nga eh.
1: Eh, tagal ko kasing nawala. Di ba? Kaya ngayon bumabawi, bumabawi. So, anong tipong mga songs sa pe-play natin dito sa last hour? Let's play more OPM classic. OPM classic love songs right here on TPPFM's

pagkakibig, mga awitin na nagpatibok sa puso niyo noon. Muling patitibukin ngayon sa mga umiibig, inibig, nagkaibigan, at iibig pala. Ang radio show na to ay pasok

0: music. All OBM.
1: Hindi lahat ng nagmamahalan nagkakatuluyan. Minsan, may mga kwentong bitin, pero totoo pa rin ang nararamdaman. May pangalang hindi mo na binabanggit, pero sa puso mo, siya pa rin ang dahilan ng pagngiti mo. At kahit walang naging kayo, nandyan pa rin ang iyong pagmamahal.

Trigger for 1 o'clock in the morning. And para doon sa mga bumitaw, yan, sinasabi ko sa inyo eh, wag agad kayong bibitaw. Ngayon, nag-extend. Matatapos na ulit ito. Hanggang 1 o'clock in the morning lang ako. Right here on TPPFM's WPK. We move on with more OPM classic love songs.

Ang magmahal, hindi laging madali. Pero lagi itong maganda. Kasi bawat tibok ng puso, may kwento ng pag-asa.

0: tonight at para doon sa lahat ng mga nagpupuyat, maraming maraming salamat.
1: Yee!
0: At para doon sa mga bumitaw agad. O, di ba? Sabi ko naman sa inyo, tutok lang eh. Malay nyo, mag-extend ako. Eh, nag-extend nga. Di na ba nabitin naman kayo? Anyway, as I got more great OPM classic love songs.

0: bagay na ayaw pag-usapan ang mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

0: bagay na ayaw pag-usapan ng mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
2: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
2: On TPPFM.

0: bagay na ayaw pag-usapan ang mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM